Ato shint e ya to nege Roger Martinez aid e ya so as commander Rema Navajo veteran aja e ya hino tagi aid e ya Dijin sa se to le sa san ato nege tradje to le sa nege be sa na le de an reits lato aja e ya pedadit ego aja e ya sa hit le to le snigo kwe e ya hane yila Eishin eia dibin ye aji tzlatso an anoltro eid eia nehid o'ch kahni go kon aji eia hane edal ya ako eid eia shin dije tzlatso eia allaho lleto leila. Adod eia nga alchinen Pinehill Mid School Volleyball eid eia di anigi kwe Pinehill gi ashla go ol kilo nu kom yelln da neid o leil A and B. Adod eia Pinehill High School Volleyball eia Tuesday, September 29, tohaji leko eia jideskala varsity eia de tohaji leite shla go ol kilo eia ndadi net ole sa alto ko eia aje hut ego alchine jolie nda neje da hanegi be kilchina da hosit adole liat e bene good morning.